Mine kwambie, nilipata tabu ndani ya dunia yangu. Kulala nje nililala, kulala nje ala nikalala. Tafanya nini? Mijine yangu inabakiga hapa. Mina wambia mama. Kwa hele, eh?